Tresno, seri kali tamat. Konco-konco ingkang nampi dabuan sampun sami siyaga kadosa.